pinang siti lagu kya di baik Ricky Anderson na lumahin to ni nga di pinta ili di tuju kya nga kya ke ngoy ni kuya barantau kumayaw manis na asal malamay nga kya kita kya diaw barantau kumayaw manis lumahin to naman na pengawak na eh habis kedugaw kini sebelah kaki lima